gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje semi final si ipade 77 ti o bere lola convention to wole bo to gbe ipade 77 lowo mo ki eyin omo olohun to logun la ro kutukutu mo ki yin te leso loni ojo aje. Today is 6 ojo kefa 0607 2026 nibo le wa gbogbo eyan omo Olorun e ma bo nibi pepe nkan meji le mu dani candle yin tabi phone re to ni torch light tabi torch light e mu dani ati owo ti mo ma so tele si laaro kutukutu e meta latana loni enikan ni e tana o sere leleyi eye eyan la mo ba lo si Jesus City nibo le wa eyan omo Olorun ile ti mo Pastor Dekunle Epaphras woli yin ti ijo Comfort Life Mission International emi ni mo nki yin to logun emi mo nki yin te leso emi mo ki o pe oku orire mo si alabapade program yi nibo le wa e ma bo nibi pepe e ja lo dobale ja lo kunle mu torch light e lowo e mu owo kan ti ma so tele wo lo lowo re o wa ma fowo kan laaro to ba ti njade be mi se ma se lojojumo e wa dobale eyin te ra jejeun ni bi pepe enikan ni kini nje pepe bi to ya soto to ti ma gbadua to ti ma ki olohun eleda re God love continuity not only that he love consistency o ni ohun rere oni fa seyin lodo awon to ba rin dede eyin te ba like consistency wona wa dobale wa kunle ni bi pepe e gbe orin isoke omo lojo bi by system nigba ti o ba fi di ojo Wednesday si Thursday a ti wonu birthday but convention ti gbinaya na

0: e wa ki pe be se dobale yen eni baba mo dupe pe emi mo lo se ninu awon ti o sorire ninu ose yi mo dupe pe o ka mi mo won ninu awon ti adu awon yo gba ninu awon to je wi pe won fire sori won ninu awon to je wi pe ibi won ba wa lo nje won ti wa ba won olohun mo dupe pe o ka mi mo won o gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri agbalaye so wi pe mo dupe temi baba olohun gbo pe awon eniyan yi ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa mummy ati daddy e wa dide nle kin to ni etan torchlight yin kin to ni etan candle yen tin ba ti tan tan nisin igba meta latan a tun lo tan ni ago mefa abo si ago meji abo to ba tun wa di 12 ni Jesus city a tun tun tan enikan ni se ti debe ni ah o sumare ati tin mo ri ni Jesus city ni oje ntete mo lo be ko to di pa baba wa lalejo mo nbo e dide nle gbogbo eyan mo lohun oni ni ojo kefa osu keje hallelujah mefa ogo meje laki olohun o wa tanna ogo re an to ba tin ke modu osoju kan olohun o ba ngbo o ni rogun ki won osu omole soju kan ogun oju kan ogun adagun ko lohun ko ja ninu hallelujah to fe mo kei somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje osu keje la wa ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya enowo yen siwaju e gbo mi e ye ni bibeli pe owo gbogbo eni to mu owo dani iwo na lo lowo yen mo so tele si aye re pe wa rowo saye olorun yo dari owo sodu e eye owo ko ba fun o ninu osayi e wa gbo nti bo fi kun gbogbo eyan omo olorun te n gbo mi o ni lowo lorun en to lowo lorun lo je gbese wa lowo lowo wa lowo lapo wa si lowo ni bank ase ni mo fi n soro in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olorun te n gbo mi kakakiri agbalaye nje wa je mo owo yen wa fi pamọ wa mo fowo kan bo mi ti mu lo je ki o wa legbe bi ti candle e ba wa e mu candle yin jade enikan ni mi o ni etan torch light ti phone yin tabi to ba ni lantern le sana si bai ko tan anything to fi le se mole oye tan ma mo so tele ma mo gbadua fun yin leyin gba na tin ba so aso tele yi ma mu oro jade ninu oro so oro sey o ni mo inira mo an lagbaro eni to ni aye atorun tin ba ti ku lori facebook ni sin pelu candle yin te tan e tun wa tun tan te ba ti gbo tan ni sin e pa to ba ti di 6:30 e tun tun tan e to wa daju ta ba ti se be tan woli odekun le lo Jesus city lagbaro eni to laye atorun tin ba ti debe ose imomomo yonde convention la bere bayi to ba ti di 12 ma tun gbo adua soke ni Jesus city to ba di 6 irole ma gbo adua soke ni Jesus city leyin ti 6 irole titi 8 gbogbo yoku o ton di ola ojo 7:7 ago mejo ni a gbe won adua soke baba wa na ti mura ale lati jo redeem lati redeem ibe lati npe baba kale jaye won mo so tele pelu imisi lagbara olohun lati ola lo seri inu mi san dadun tori pe mo mo pe iya to wonu aye yin o wonu ijo comfort life finally and gbogbo eyin te ngbe moto bo won ti seto e mo lo park si waju ni auditorium o e mo gbe moto eyo kankan waju si waju auditorium e ri ti won ti demarcate e e mo gbe moto eyo kankan wa si waju auditorium o e gbe lo e park si old auditorium e park si gbogbo awon ayika to nbe nbe but ni auditorium ta lo ki e de olohun kankan mo si park si be enikan ni kini di tori awon angeli gbogbo eyin te ba tete de be e mo ba nki gbe tan tan tan an gbogbo iwo to ba fe mo mo o fe to ni o fe segbonse ni ibi ta ti ya soto le e ibe ni ko nkalu ko lo emi oluwa ni bi be ba se mo to be ni yanu yo se poto enikan ni woli kamo park si bi new e mo park e ti won ti demarcate gbogbo e lagbare ni to laye atun now e je wa se bayi e tan torch light yin e tan candle yin gbogbo eyan omo olohun te n gbo mi oni lawe wa di mefa and ibe pe popo ati eyin meji meji la fi break e n ba gbo ko ba mi so fun awon eyan o n wu mi ki n gbadua fun olaare but me le daju an ye gba laitan na
1: enna kan du yin e siwaju ke gbo mama yi ani epe ki mo la ni ani ofo ani ayajo ani ogede asi ni asan nkan marun ni aye mo fi bayan ja iya to si nbe ninu marun in ti won pe ni epe won ma se ni ti aye ba farabalẹ se pe won o gbe koko waju won o si se se yin ti won pe ni ofo won fo ni oro ni ti won fo sinu aye yin ti won ba la nkan tabi won fi nkan banu won le fi fofo pe yo bale bayi ni labalaba ma se ti fi ma wogbo won pe ofo ni ogede nti e won ma pe ni se wa ri ogede o ni renu o ni binu ireti nbe ninu ogede pupo igba mo ma pe jade ma so pe iwaju lo jugun nbe abi e ti rojugun tin gbe yen mo pe jade ni awani ti won pe ni asan idakeji ofo ni gbogbo eyin te ba se yoruba school won ti pin idakeji ofo lasan ni kaka ti won fi so bi mo se ni iwaju lo jugun nbe odi eni ti won pe omo ka ni mo se pupo ka asan ni woli na ni ase lenu iti won pe ni ase amon pa ni emi na pa se la re in to je mo salaye e ti mo fi ya soto won ni ki n pa se mi mo boye fi gbagbo so kan ki n pa se saye e la re on ti mo kan fe ni ki ami ti o mo dun yato ameli amenoka mo pa se ni ilekun to ba kan lati osu keje yi lo titi ti o bi di osu kesa ti o bi di osu kejila ti eyan ba npa se ko ni lo ko damu ilekun ki lekun to ba kan eni ko ba le se aminjunu eyin mejeji ki ilekun yen ko mo si laisi ataku gbogbo olufisun re gbogbo awon ti ma feju esun laise lairo eni to fe won li opo nle eni to ni won li opo nbi ise e fi agbara nu yin si ami gbogbo olufisun re idididigi adaba hasha ki won wo nu tubu lai jade mo ni won wo nu tubu ibe won akusi na soke asekretare lati oni lo iwo sister iwo baba iwo brother iwo pastor iwo woli owo diran se re in the name of Jesus wàárọ̀ owó níṣẹ́ kan ẹ sọ pé yes na ṣe mọ̀ ń bọ̀ ó di àsọtẹ́lẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta à ń gbára dì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti fọkọ yín lẹ̀ pátápátá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ mí tí ó kọ àtẹ̀yin tẹ́ ẹ tún sọ mí tí ó kọ láìpẹ́ yìí àájọ pàdé ń jesus ti ní o bọ́ ọ lè wá lónìí bo si le wa lola dede anointing on meji meji ta lo ninu osu pelu omi o ti nduo de o omi 77 na ti wa nbe lagbara eni to ni aye atun emi oluwa ti so ye awon ta jo gbadua ago mejo ni isin tolo bere but loni woli odekun le tin lo jesus city and bi oluwa se nbe ti emi nbe laye tin ba ti ku lori facebook ni 6:30 bayi still 7:30 6:30 to 7:30 mo mori le Jesus City to ba di 12 atun lago mi to ba di ago mefa enikan ni woli mo mo fe gba hostel e pe message ori number yi 070 89 38 20 89 enikan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 o fe gba hostel e pe number
0: se ri ni ojo Wednesday ati ojo Thursday mo ti pe gbogbo awon eran si Olorun gbogbo won ti gbaradi emi na ti duo wam wam a mo se itusile a mo gbadua fun gbogbo awon eniyan gbogbo eyin te nwoju Oluwa fun omo to ba ni oja mu dani gbogbo eyin te fe itusile ku lo wa isan is going to be deliverance galore ta ba tin pari nu service bayi a bo sibe ni in ta ba fi le bere yen yo mo fe to ago meji si meji abo si meta to ba di ojo Thursday on gangan ni birthday yawo mi ojo ase han han niyan a mo ba yin yo enikan ni e ba mi yo a ma kwa mena shadaya mo mo tun gba we loni o popo ateyin meji meji la fi break so emura eyin wo le ti isun re majemu atomode atagba ti o ti isun re majemu re oni ati ola gbogbo eyan ni o ru ebo maraje jeun laaro yi o mu nkan bo loni gbogbo eyin te ti isun re majemu tabo ni ida mewa kan tabo fe oni ku awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu leyin oni bayi a soro re majemu mo leyin oni ati ola ola ni the climax account number church in 1966 36 38 73 access bank in 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yin o ba wole e tun lo eleti church na ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 first bank in eleyi o gbe jade comfort life mission na lo na e wo nkan mama ayo re yo di pupo fi igbagbo ru ebo to san ju ti keni lo mo si so nkan kan fun yin ore majemu bere lati 2000 awon mi san 5 elomi san 20 elomi san 100 be mi olohun ba se fun oni akojopo awon wo yen la fi se radio program ten boy e kan wa ni losu san da mewa ru ebo maraje jeun ke wa wo nti o tele kini mama ife so kin to ma so aso tele mi lo
2: baba mi chicha mi oluko mi ah woli asiko ti wa yi e seun wa oni o e ku eko wa oni e ku gbogbo gba wa o ma jo yin la to sogbo ni o mudupe fun bala imi mi lojo ti yabo na re to wa si bede ni 77 ojo yin gangan ni mo jo ijo comfort life mission ah baba mi lati ojo ti mo si jo ijo yin emi mi bale okan mi bale ah baba mi inu ponju ni mo wa mo lo ba anti mi omo iya mi ni mo wa lati mi ni mo fe fe ke ba nko awon omo isodo mo fe sare debi kan mo fe yo awon omo yin le ke sa lo
0: na se gbo nti ya yen so mi mo boya situation life e ti worse debe to fe ke awon omo le aimoye ya aimoye baba to ti yo awon omo so le to ti sa lo gbogbo eyin te wa ninu iponju olorun ipe mi koko yin yo olufe wa yo wa si church lola o bo ba si le debe loni bayi emi tin lo be ibi ta ti taku so lo lorun niyan e je mo gboro mama yi
2: won ni wo ko to lo ja lo 77 dola church kan ta won mo lo
0: nice ko to sa lo ko to ropin ko to se bi be na laye se mo ri lo ola na ni 77 77 mi tun wa lele convention mi tun lo bere lo lai a gba woli olohun alaye lalejo baba kale jaye ni Jesus City gangan gbogbo eyan omo olohun to ba nbo ni ninu pon lo pade Jesu ni
2: sele ni won awa ma ngwa sodo ni le fi 77 awa ni yabola re fe si beke lola ja lojo nti e fe gbo to si ogan gbo to wa lokan re yo lo ah baba mi mo si koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wahala mi si lo fe ara mi si fuye ah ni ti mo woli yi o ti mo kan ni kankan mi gbo yin ri o mo ni sugbon anti mi mo ni ah woli gidi woli tori ara mi segiri gbogbo ronu okan mi lo ara mi bale o me confessor isin e mo ba ndupe lowo mama ah mama ti wa e mo ba ndupe lowo won awon na mo ile mi change o ti le ni 23 years bayi ti mo ti marry mi fi gas dana ri
0: ai o n ki gbe po wu oteru e to le dagbe lo ja ni ah so gbo nkan over 23 years iya ile ohun o lo ina gas ri ina kini wa nda engineer mama mo su o mo gbo nti ya in so ko le mo pe ireti nbe fun igi ti age lule
2: ina gi ni ya mi mo nda o wa ya si mi lese bi mo mo nbe yen mo mo bi awon omo awon eyan kan ba nja gi ni ina gi yen mo ti ro wi pe mo lo ya ju laye ojo mi toju ba ro ba awon omo ni jem no school nigba ti mo lo si market fun confession isin ti mama ton da wa leko sugbon oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo
0: ai so e mo emi o gbe ebu won leyin bo yawo mi mo po ju temi lo won wa si women convention ti last year so se ba duwa nikan la mo gba women convention ni ah enu ya ilo ti dun olufe ati e wa ni jebu opo lo te a si ni je yoruba opo atebu ati yoruba arupo ni adalu ni inu mi si ndun enikan ni mi omo ti ipakandu mi mo pajo on to yo olohun bo yo ton o ton ra mi etan na phone yin le aye gbodo ri wo na re yes
2: inu si stufi be gboda ada tori mi lo school sugbe kokan ti mo gbo nsoko won ni iwo ti omo re mo late lo school iwo ti won mo le omo na omo re fun late lojojumo o ise ya gidi won san fun iwo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo ye yin ta san fi yo ba so o san gbo mi lara bawo so go se joto tinu wadu ti mo mi bere oro yi mo so ko aso mi tutu
0: nice so gbo nkan inti mo pa wole kun oju film lo o sunkun soro aye re ri gbogbo omo re ni o law school gbogbo awon omo re ko so nje gidi awon omo yen momo yen ni won o le mo late ah ah mi ka para ka tu meneshe o tun ti sun lo na ni isin ba se ngbo sori oh emi omo ru ya ti e daddy e sa lo nle ni nti eyin egbele awon omo won o da yin mo omo kan ni I can't recognize my daddy mo ni ki lode ngbo se pe daddy o ji lo ni ago marun ngbo ba tun de o da ago meji la nbi o ba ti mu ti yo omo ti sun so mo da yin mo sa ah oro yi si nje ki ara mi o se bakan bakan
2: ah mo wo pe lo to ni awon mo mi o won le meji ya late la yi won le meji ya late n ta ri la mo nje mo wa ni n so pe oto ni na ta da oto ni ti mo sare gbe fun bi mo se ni eyin omo gbogbo te ba ni le ran ko ran send ran se won ni kilo de mo emi mo ni o ba so wo lo wo lo wa lowo yin e ba send mo se lo nu ba gi ni mo ba lo ra ga si ina wo ri laye ni in ti e mo ye to le to tori mi o ti e ni igbagbo pe mo le ra ga si dana mo se lo na tiri keji ni number ni 55 mo ni Jesu arugo ojo o ase gas won ju bayi lo
0: nice television won ju be se ro lo aisa generator won ju be se ro lo fridge won ju be se ro lo ile to ni tiles won ju be se ro lo ile won ju be se ro lo e na wori ni over 23 years ko na wori in time mo wo ni pe awon olowo ni mo lo awon alakowe ni e ko won ah in ta n se church re ta fi n pe fi timu n tin ja won eyan opo nbe re imi la tun convention mi lo tun wole tori convention lo de ah engineer e je ngbo
2: lati 23 years mo ti marry mi na wori inira la fi mo n dana onje o ti je wa ka to je
0: ah se gbo ti ya iso onje o ti je won ko to di pe won wule jeun gan ke baba mo ju onje o je mi kin to jeun ah ewo re ona moto wori sa moto o fi be won ju ba yen na lo ona maruwa ona kadari ewo o ni mo so fa won mo mi gbogbo ti ba nbe le ni esajo yes
2: baba mi bi mo se ra gas ni won di ka ni wema ta fi kuro nbe ta to fi lo Jesus City mo sa ndi ka ngba ta dele ti mo sa na si gas baba mi awon mo mi le ti lo school mo late si o won late lo school mo o ko wa si e tan feel gas baba mi ti mi ba won owo feel e o won feel e 2004 ladugo wa bayi ni si mo feel e o bo se je 3kg late si ti mo ti ra o ni ma fi dana le oni tun gbe lo shop baba mi awon mo mi wa late mo ile jana wa ja si rorun fun mi temi no ba jeun lasiko ma le je tele tele a fe na ma kun le bayi ni mama fe na o ji o ti je mi kin tun je e ba ndupe lowo mama o
0: ah mama o de ngbo ba tun dojo thursday ti yawo mi ba nse birthday ma ba yin dupe lo e gbogbo eyin omo olohun ni le nje je mo pe di toju elomi mo discover awon tin lo si oju obin lopo nu won o se se ko je pe ifin o se se ko je ifin lo ko si oloju to di cataract to di glaucoma ah loya tari ailoye oni mo fi ni ki se gbugbe laduwa sa in ta se in church ki gbugbe eyan ara ile ki la mo pe comfort life school so city wa school ni mama yi engineer eje n to mo gbobo
2: e ba dupe lowo won o ah e ba dupe o emi na si dupe igbale mi mi lowo yin o tin ba ti mo ti pe lati gbewe mi ni gbogbo ese ti mo ti da le da kankan ah ki church temi o ku si ni mo wa yin o o ni ma lo ti ma fi jade laye mi gbogbo awon ton logun le nse a je fi won le nigba ti jesus ba de won ri bero so ko leyin ya ya ya ba se mo po jesus city na la se po leyin ni ijoba oro won mo wi pe ki se re baba mi o baba mi e pe fun wa e di agba woli o ko si bi te n lo ti ni mo tele n lo o ko si te ni a se ti mi se eri mi tun bo eri mi tun bo sugbon kan mi ti bale mi o dese mo mi o dese kankan mo emi mi bale
0: won o dese mo gbogbo eyin te n foju esu wo wa awo ni omo pe wa lesu ijobo run ni o ditami iwe ni ta je mama yen ni mi o dese kankan mo on gan ti ri re gege bi candidate ijobo run pelu gbogbo on to nse na so si to lo n lo soke tun bale o je padi oreda if your church never change you better change your church ko si church ni ijobo run bi jore o ba yi o pada yi jore pada asiri tin benbe niyan o ti di omo ibile orun awo ni e mo pe wa lesu sa ebu ana yen odun wa e mo pigbe esu ni so si gbogbo awon ti olorun ko fun mi bi nse ko won de ijobo run niyan e ma foju elese wa awon omo olomo ma foju ko tun mo pastor eyin pastor ina ni wahala eh baba melo gan lo ti gbala melo lo ti yi pada melo lo ti lo ribo mi latodo e melo lo le jade ti omo so ntin so oni kapun ti mo church ti pe gbogbo ese to nda nigba keke ohun ni dede o le ni ako na ni bo se rinu a tun ko lele ina ni engineer eje ya yo pa yo re ka mo lo in so nkankan nisin yoku di Jesus city
2: emi mi ba di Jesus ba de lo ni baba mi o kan mi ba le o
0: nice mama mi o ni le gbe oro yi to di Thursday tabi Wednesday ah di Jesus ba de lo ni ma ba joba so le so be pelu si asewu iwo na si ni ya po rin sosi eyin na le so ro eyin eyin na le ba church kan je ori so le ba Jesus joba so to ba yo si olojiji so de joba o pelu gbogbo confidence lo fi so pe di Jesus ba de loni ma ba joba woli ti do it ti Jesus ba de loni e pa fe o ba joba at ke se mi nikan ati gbogbo awon mo Olorun to ti ko fun mi ki mo se re nikan kan ti oni fi wubo le loni a tun fi se tola convention ti wole ipade weje we mu ni sa gbogbo eyin omo Olorun e mo fe ke da si gbogbo eyin te fe sun ore majemu yin e mu ore majemu mu ida mewa mu ore ma rajeje mu loni ojo aje ke wa pade mi lori Facebook e pa candle yin e pa abela yin e pa lantern yin e pa torchlight yin enikan ni kini di e ja lo sori Facebook e ja lo YouTube o dekunle e pa fras ni ke wa mi wa mama ima tun owo emu lagbara Olorun account number fun gbogbo eyin te fe san ore majem 1966 36 38 73 Access Bank niyan 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole e tun lo eleyi ti church na ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank eleyi o gbe jade Comfort Life Mission na lo na iwo to ba be gba hostel e lo number eni ti mo pe yen mama yi mo fe ri o mo fe da omo mama tin soro yi mo fe da omo na ko to di pe ma gbadua fun awon omo lojo ibi ese bibeli ni ki gbogbo wo kasa ati de we Jeremiah 25 la ka loni titi wo 30 Jeremiah 25 e mu popo yin e ko pade mi Jesus city iwo to ba ti de to ba so la mo wo wa lori Facebook to ba ti di 12 ma wa nbe na si 30 nisin eyin omo Olorun wo ni won bi loni e wa kunle ki so tele eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ki ogo yin ko mo gbe yin lo si ibi giga in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony
3: number to share testimony in Siri 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message in Iri Atanuko Bayin. God bless you.